0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ng pilyama ang urkuman siya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang naningar ka Erngari Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang mga
1: That was Emily Woramara and Carry Me Home. I think I'll play another Emily Woramara song. It's called Lullaby. Oh no, sorry, Rain Song.